0: kung election noon eh, campaign period. Kumuha sila ng election ng sponsorships sa mga ads, sa political ads. Hindi naman masyadong pinatugtog. Hindi naman akala ay mananalo si Digong noong araw eh. Ang akala nila talaga sino mga front si ano? Si Grace po ang mananalo noong araw, 'di ba? Ang alam niyo kung sino ang vice president ni Grace po noong 2016? Si ano? Si Cheese Escudero. Yan. At isa sa mga senatorial balls ni Grace po noong araw ay si Lorna Capunan. Oo. Si Lorna Capunan po ay kasama ni Tito Soto, kasama ni Richard Gordon, sino pa mga senatorial balls doon ni ano nila Cheese Escudero tsaka ni Grace po noong araw. Ako naman po ang naatasang tagapagsalita ni noon ay Senador Ralph Recto sa Plaza Miranda kami. Doon ang proclamation rally ni Grace po eh. Ay ako po ang nautusan ni His Honor Secretary Ralph Recto na magkumatawan sa kanya para magsalita po sa Plaza Miranda. And it was one of my shining moments. Ang saya nung araw, Miss Jessa, pangarap ko talaga makapagsalita sa Plaza Miranda. Diba? Nung araw kasi napaka-historic. Hindi no? Napaka-historic ng Plaza Miranda. Diyan ang yung Plaza Miranda po sa mga hindi pa nakakapunta sa Maynila, yan po ay nasa tabi ng simbahan ng Quiapo. Oo, yung famous Plaza Miranda. Diyan po nangyari yung pambobomba nung bago ideklara ang martial law. Ang tawag nila yung storm ano yun, yung storm leading to the martial law declaration. At diyan po na bingi si Jovito Salonga, si Senator Jovito Salonga nung isa sa mga rally ng oposisyon. Nagkaroon po ng Plaza Miranda bombing. At isa po si Senator Jovito Salonga, dating Senator Jovito Salonga, na naging biktima. Nabingi ho yan eh, si Senator Salonga bago tuluyang nagkasakit hanggang sa namatay. But marami pong mga speeches na ika nga, yung pong parang pinaka-testing ground nila, na kung ika niya, meron kang mga panukala na gusto mong masubok sa panahon, kumbaga, you should be able to defend that at Plaza Miranda. Ayun. So, tuwan-tuwa po kami nung isa tayo sa nagsasalita. Nakasama ko po sa stage yung si Tito Soto, si Senator Tito Soto, si Senator Dick Gordon. Kaya lang noon, antaray sa akin ni Junella Salvador. Hindi ako binabati. Oh, katabi ko lang si Junella Salvador. Nasa kanan ko si Junella Salvador. Tapos, nandun din si Ruby Rodriguez. Mga Itbulaga boys and girls nandun sa stage. So, at isa nga to si Lorna Capunan sa Senatorial Balls ni Grace po. Mabait, mabait po si Miss Lorna at si Attorney Capunan. At napaka-witty talaga. Imagine 48 years in service ay isang to me, that's one of the great moments in my career as a media journalist. Ano po, na makasama sa entablado yung mga mahuhusay at mga kilalang tao ng bansa. And thank you. Thank you very much, Secretary Ralph Recto. Oo, dahil po sa kanya, ay nagkaroon po tayo ng oportunidad na maisatinig ang mga vision and platform of government ni noon ay kandidato sa pagkasenador, si Secretary Ralph Recto. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:07 ng umaga.
0: Kaya ako naman nabanggit dahil siyempre yung ating pagbabalik-tanaw sa impeachment, tuloy-tuloy po ang paghaharap ng prosecution ng kanilang testigo. At so far po ay napatunayan na ng nalinaw ng prosecution na talagang si Vice President Sara Duterte umano ay gumastos ng 650 million sa loob ng 11 araw. Kaya mo ubusin yung 650 million sa ganong kaikling panahon? Di
1: sige,
0: ba,
1: no? Isang taon.
0: Isang taon, kaya mo?
1: Isang taon.
0: Ha? Oo. Nakakita ka naman ng 1 million.
1: Ano? Sa FB.
0: FB, sa picture, FB. Picture, picture. Oo. Nung araw kaya sumikat yung tatay ni Bong Revilla, si Senator Ramon Revilla Sr., napatay na rin ngayon. Ano? Eh, ako ika niya, nakapagbuhat na ng 20 million eh. Eh, kaya hindi ako maniniwala sa iyo na ganyan ka karami lang. Nakakita ka na ba ng 1 million? Sabi ni Senador Rebillo, no? Tinanong yung testigo nung panahon ng impeachment trial ni ERAP, no, ni former President Joseph Estrada. So ito nga po, nagdaan linggo ay nabuksan sa publiko ang katotohanan na itong si Vice President Sara Duterte ay mga maraming mga disallowed o mga hindi pinayagang paggastos sa kanyang confidential at intelligence funds. At dire-diretso po, alam mo, marami daw pong mga... Ikaw ba, Miss Jessa, nanonood ka pa ng impeachment?
1: Yung mga sinesend lang pong articles.
0: Sinesend lang. Pero yung mismong trial mismo, naiinip ka?
1: Medyo po.
0: Sa totoo lang kasi, napakaliwag po eh. Napaka mataluti ng nangyayaring impeachment proceedings. Kasi ang pinag-uusapan po natin, milyong-milyong piso na pera ng pera natin na di umano ay nilustay, nilaspag, winaldas ng Office of the Vice President sa pangunguna po ng ibinoto ng 32 million Filipinos na si Vice President Sara Duterte. Ano po? Kaya ganong kaliwag. Imagine yung kanilang i-verify na documents, 6 na van na puro papeles. Kaya mo yon? Carry mo yon, Miss Jessa?
1: 6 na
0: van. Van.
1: Oh, dami, oh. Oo, pero alam ko meron na naka-online na din yung mga papel niya para makita rin ng publiko.
0: Mm-mm. Kaya nga, ganun ka-transparent ngayon. At saka, alam mo ang magandang nangyayari dito sa Pilipinas? Hindi. Dahil sa pag-iingay ng mga tao, o kami mga may kapansanan, halimbawa, hindi na kami pumapayag pag sinasabi sa amin ng engineer ng ating na walang pondo kaya walang accessibility yung building. Hindi naman pala totoong walang pondo. Ang totoo pala ay napunta sa mga commissioners, sa mga naghahati-hati. Kila Eddie. Ah, kay Eddie siya, ganyan. So, natututo ang taong bayan na maghimay ng mga bagay-bagay at nang sa susunod na eleksyon, maging matalino na tayong mga botante, 'di ba? Wala naman tayong magagawa sa politiko, halimbawa lalo't nakaupo sila. Marami silang pera. May influensya sila. So, the best for us citizens is to really be diligent in studying, no? Magbasa at mag-aral, magsuri at ika nga sabi ni Attorney Kapunan kagabi, huwag mawala ng pag-asa. Di ba? Dahil sa pagkahaba-haba man daw ng prosesyon ay mapapalitan. Madami hong mga matatagal ng pangalan sa politika ang hindi na nanalo nitong ng 2025 elections. At ang gustong nangyari po ng mga advocates ng pagbabago eh magtuloy-tuloy na mawala na sa sistema ng pamamahala sa Pilipinas yung mga malalaking dynasty, political dynasty. Ha? Ikaw ba pabor ka sa political dynasty, Ms.
1: Hindi po. Kung baga sa scholarship mo, isa lang inaalaw, bakit sa politics ang dami?
0: Ibinoboto naman sila ng mga tao, hindi mo sila pinipilit. Bakit? Masama ba yun?
1: Nabayaran sila eh. Kaya nga, bumoto ng ayos.
0: Sobra ka naman nabayaran. Kita mo. Diba? Paano mo sasabihin nabayaran?
1: Yan ang sabi.
0: Rumors.
1: Siyempre, bakit naman nila iboboto kung, diba?
0: Malay mo kung talagang gusto nila yung mga tao.
1: Paano nila nagustuhan kung may ganong history?
0: Anong history halimbawa?
1: Na ganito yung nangyari before, tapos na natuto na kayo, tapos inulit yung ulit.
0: Ibig sabihin, mukhang may himalang nangyari.
1: Yes, oh.
0: At yun ang sinasabi mong binayaran.
1: Yung iba pa naman, isang bigay, okay na.
0: Eh, masisisi mo ba sila kung...
1: Kailangan,
0: tapos sa isang araw.
1: Pang short term yung ano nila, ayaw nila ng long term.
0: Ikaw, ano bang gusto
1: Siyempre
0: mo?
1: Siyempre long term, anong gagawa ko short term, di ba?
0: Pero bumoto ko na itong 2025, di ba?
1: Hindi pa po. Ngayon, ang first time na boto ko pa lang sa November, sa barangay pa lang. This November pa lang.
0: Na hindi pa alam kung matutuloy o hindi.
1: Okay.
0: Ay, nako. So si Attorney Makalintal kay questionin daw niya bakit na naman ipo-postpone na naman yung barangay election. Kasi may mga panukalang batas na ho pareho sa lower at saka sa lower house at sa Senado na ipo-postpone na naman daw yung barangay elections. Aba, ay matutuwa niyan si Hector Africa. at yung mga gaya niya. Diba? So, sana naman wag. Sana naman wag na nang i-postpone. Ah? At saka yung ano, gawa nyo ng paraan na sa susunod, ay ilagay nyo na sa batas. Alam naman natin yan eh. Pare-pareho nating alam na kaya mo nang nagpapaikot niyan lahat. Mula sa Kongreso hanggang sa kung saan man umabot. Ilagay nyo na sa batas na yung magsusunod na eleksyon ay hindi masyadong magastos sa parehong, you know, kung sino man ang mga sponsors, hindi masyadong masasaktan. Pero itong November, hayaan nyo nang matuloy. Ha? Hayaan nyo nang matuloy yung barangay elections kasi nakakahiya na sa tao. Ilang beses na kayo mag-postpone, nag-postpone, nag-postpone. Pag alam nyo mas marami kayong kaaway kaysa sa kakampi ninyo ng mga kapitan, abay gagawin nyo ng paraan na bigla na hindi matuloy yung barangay elections. Huwag naman ganun. Bistado na kayo eh. Alam na namin. Alam na namin ang inyong technique. Kaya huwag naman sanang masyadong pakaabahin ang mga botanteng Pilipino. Huwag nyo na i-postpone ang barangay at sanggunian kabataan elections. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:15 na umaga.
0: 8:15 na umaga. Pumunta tayo sa usapang kuryente, mga kapatid. Go ahead, Miss Jessa.
1: Bawat buwan may binabayarang system loss charge ang mga consumers sa kanilang electricity bill. Pero isang tanong ang dapat pagtuunan ng pansin. Bakit kailangan magbayad ang mga consumers para sa kuryenteng hindi naman nakarating sa kanilang mga tahanan?
0: Bakit? Alam mo daw yung systems loss. Yan daw ay parang gumagawa ka ng yelo, 'di ba? Sa yelo naman hindi naman buong-buo nakapapakinabangan mo yung yelo, may mga tumatagas diyan eh, 'di ba? Halimbawa, masira ang plastic, sira ang iyong kwan. Yun na din ang tawag na systems lost. Ang tanong nga, bakit pinababayaran sa konsumidores yung hindi naman natin nagamit? Kaya tuloy nangungonsumi tayo eh. Kung sino man yung nakaisip ng pangalang konsumidores, ang tawag sa mga consumers, ay nakakakonsumi ho talaga yung ginagawa ninyo. Ginagamit na kuryente, hindi namin nagamit, pinababayaran nyo pa rin sa amin. Parang mga tricycle drivers yan eh. Nung mababa ang gasolina, mahal daw ang goma. Nung mababa ang goma, mataas daw ang gasolina. Wala ka ng suutan. Lahat na lang puro consumer ang nagbabayad. Puro tayong publiko ang iginigisa sa sarili nating mantika. Kailan ba darating yung panahon na mahihiya sa atin yung mga utility companies tulad ng mga electric companies, tulad ng mga communication companies na kahit na bulok ang signal, pabayad sa atin ang pabayad? Aba, ay wag naman sanang ganoon. Sana dumating yung panahon na mahiya naman sa atin yung mga negosyante. Eh, ang hirap po eh, di ba? O, yung minsan naman sa mga malls, ang liwaliwanag, sabi ng DTI, hindi dapat dinadagdagan ng halaga pag credit card ang ginagamit. Dapat kung ano yung presyo na nakasulat doon sa label, yun din dapat. Pero ang nangyayari po, harap-harapan, tayo po ay ginagago ng ilang mga negosyante natin. Bakit? Eh pag may dala tayong credit card, dadagdagan nila ng presyo. Halimbawa diyan sa Willie and Sons. Bumili ka ng appliances diyan sa Willie and Sons at sa iba pang appliance store dito sa bayan. Pag credit card ang dala mo, dadagdagan nila ng presyo. Halimbawa yung appliance na bibili mo, TV halimbawa, 15,000. At may dala kang at card po, ma'am, card po, sir, magiging 17,000 o 16,500. Bakit ganun? Pag inireklamo mo naman sa DTI, maiiyamot ka, pababalik-balikin ka. Ha? So, nasaan ho ang proteksyon ng mga tao na nating mga consumer? Nasaan ang gobyerno pagdating sa pag-aalaga sa ating mga consumers o mga customers? Sabi natin, customer is always right. Pero bakit dito sa Pilipinas, harap-harapan kung tayo'y lokohin ng mga negosyanteng iba dito sa ating bansa? Ganyan din po yung ano eh, ganyan din po yung mga systems lost. Hindi natin ginamit na kuryente, pababayaran sa atin. Credit card ang ating ginamit, dadagdagan ng extra charge. Ang tanong, no, saan ang gobyerno? DTI, yung Department of Energy, ba't hanggang ngayon buhay pa rin yung mga utility companies na yan? At may mga napasara na ba kayo? Sa DTI, meron na ba kayong naparusahang negosyo dahil sa pangsuswapang sa aming mga customers? Oh, wala pa, di ba? Kaya nasaan ang gobyerno pagdating sa ating mga customers? Oras na natin, Ms. Jessa?
1: 8:18
0: ng umaga. Kaya mahirap ang daigdig eh, dito sa Pilipinas. Pero alam mo sa Australia, sa Amerika alam mo. Pasensya na po kayo ha. Hindi ako nagyayabang dahil nakarating po ako sa mga bansang ganon. Yun po'y pribilehyo. Kaya kinikwento ko po sa inyo yung mabuting naranasan ko doon. Bumili kami sa ma'am ng ano, Papa Piet tsaka Ms. Jessa. Bumili kami ng headphone. Sira yung headphone. No questions asked. Ibinalik sa agad sa amin yung pera. Hindi ko ano-anong hinahanap. Basta lamang, hindi dapat sira naman yung headphone. Hindi dapat sira yung produkto. At no questions asked. Basta maayos ang packaging, maayos pa yung kahon, maayos ang produkto na testing at hindi gumawa. Wala, no questions asked. Ibinabalik na agad sa iyo yung pera mo. Eh dito po hindi eh. Ang daming palusot na kung makakalusot ay pinapalusot. Kasi wala ka namang matakbuhan. Hindi ka man makapagsumbong sa gobyerno. Kasi ang tagal, ang dami ring rekutitos ng gobyerno. Ah, so nasaan po ang gobyerno pagdating sa pagmamahal at proteksyon sa ating mga customers? Ito po ang GB99.9. Kayo po ay nasa Good Vibes. Kasama po si Miss
1: Jessa.
0: Ito po ang inyong GB99.9, ang nag-iisang Good Vibes station sa mundo. GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9. Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Trentahin na kami!
8: GB99.9! Trentahin na tayo, mga kabay!
9: Trentahin na!
10: Trenta!
11: GB99.9!
12: Trentahin na!

0: hindi niya tayo pinababayaan. Sabi ko nga, kung hindi man sa pera, eh, sa kalusugan po natin, sa tahimik na isip, napakalaking bagay na po nun. Napakalaking konsuelo na ibinibigay po natin sa sarili natin na wala man tayong magagandang sasakyan, namamasahe pa rin tayo, nasabit sa jeep. Kung minsan ay na sumakay sa tricycle na biglang titigil kasi walang gasolina pala, eh pasada ng pasada, ayos lang basta nakakarating sa trabaho. Eh nung araw po kami, mas mahaba pa po yung biyahe natin sa jeep kaysa sa radio broadcast natin . Ha? Pero well, dahil po sa mahal natin yung ginagawa natin, nandiyan kayo, mahal niyo kami. Malaking bagay na po 'yon. At of course, dahil po tayo tumagal ng ganito katagal sa ating local stations at kakilala ng ibang tao, sa akin po malaking bagay na 'yon, no? Kaya Miss Jessa, yung tungkol sa yan po yung nagkakaroon tayo ng ganyang resolve kasi dapat maganda ang ating mental health. So, ito po ang news item about sa Project Hope. Miss Jessa?
1: Nagpapalakas nga po ng mental health support services ang pamahalaang lungsod ng Batangas sa pamamagitan ng Project Hope o Holistic Outreach for Prevention and Emotional Wellness. Ang programa ay naglalayong tulungan ang mga individual na nakaranas ng emotional at psychosocial difficulties na maaring dulot ng personal, family, social o economic problems. Inaprubahan ng mga miyembro ng sanggunian panglungsod ang Project Hope na inakda ni Councilor Claudette Ambida. Layunin itong magkaroon ng mas accessible at coordinated na sistema para matukoy ang mga nangangailangan ng suporta, mabigyan ng paunahing assistance at ma-refer sa mga kwalipikadong health professionals o iba pang naaangkop na serbisyo. Tinitiyak din ng mga pagpapatupad ng Project Hope ay susunod sa mga batas at patakarang tungkol sa confidentiality, data privacy at tamang pangangasiwa ng sensitibong impormasyon. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Batangas, layunin ng Project Hope na mapalakas ang suporta para sa emotional at psychological well-being ng mga Batangueño at magkaroon ng mas ligtas, maalaga at resilient na komunidad.
0: Yun. Yes, Project Hope. Napakaganda po ng batas na yan ni Councilor Claudette Ambida Alday. Diba? So, congratulations po, Councilor. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa Batangas City, meron nauna po dito, meron na ding memorandum ang Civil Service Commission para sa aming mga empleyado ng pamahalaan na nagtataguyod din po, nagtataguyod din ng tamang pangkalusugan, yung mental health, no? Pwede na kami, Miss Jessa, mag-file ng 5 araw na mental health break na tawag, no? Pero of course, may regulasyon din diyan para naman hindi maapektuhan ang operasyon ng buong division. Salamat po. Alam nyo, Miss Jessa, nakakalungkot. Hindi ko na lang sasabihin kung saan bayan. Merong isang bayan, di kapuputok pa lang ng Taal, ano, Papa P. Kapuputok pa lang ng bulkan ng Taal. Tapos lilipat na yung, nakalipat na yung mga evacuees. Sabi ba ganun mo, isang administrator ng isang bayan, bay, kagagaling ikanya ng mga tao doon sa inyo, ay may kuno-unong naiintindihan eh. May mga nai-stress daw, nai-stress. May mga mental health pang naiintindihan. Kadami niyong alam, sabi po nung administrador. Ano? Hindi ko po alam kung yung administrador na yun mentally healthy o siya po ang dapat bigyan ng seminar. Siya kaya, halimbawa, ang maputukan ng bulkan at mawala ng bahay, mawala ng hanap buhay, sabihan siya ng ganon. Na pa-stress-stress pang naintindihan at meron pang mga mental health na kung ano-ano. Diba? Kuminsan, no, kami mga empleyado ng gobyerno, napaka-insensitive namin . Para, lalo na po yung mga matataas ang posisyon sa gobyerno, parang walang pakialam. Napaka-insensitive. At kumbaga, parang porque alam namin iginagalang kami ng marami sa barangay, marami sa maliliit na wala eh, mga wala. Marami po sa official ng gobyerno, lalo yung mga nasa matataas. Ha? Napaka-insensitive. Marami po sa kanila ang insensitive. Kaya tama lang po itong Project Hope ng Batangas City. Gayahin po ninyo to. Gayahin natin sa pamahalaan ang inisyatibang ito ng Batangas City. Nang sa ganon, ang atin pong mga empleyado ng gobyerno, magsisimula po sa mga official hanggang sa ordinaryong kawani, ay magiging magkakaroon ng isang malusog na kaisipan. At pag may malusog na kaisipan, magiging maayos ang serbisyo.

0: sa kanilang mga pinaglilingkuran. Oras. Yes.
1: May ganito rin po kami nung sa ano sa school.
0: Oh,
1: may
0: psychology
1: din kami.
0: Paano
1: naman
0: yun sa inyo?
1: Ano, may mag-email ka. Binigay naman yung email kaso nga lang yung iba takot kasi baka ma-judge. Kasi hindi nila alam kung paano mag-ano yung psychiatrist.
0: Yan ang pagkakaiba ng professional. Alam po ninyo kami mga social workers, psychologists, doctors, ayan, mga abogado. May tinatawag po na ng oath of confidentiality. Pag kami po, parang mga pare, di ba? Sabi ng mga pare, pag nagkumpisal ka daw sa pare, dapat hindi ichichismis ng pare. Pero alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas? Kasi yung isang paring Kastila na pinagkumpisalan ng Pilipino, kasi akala ng Pilipino, husay, pag nagkumpisal ka daw sa pare, hindi daw sasabihin ng pare eh. Ay, ang problema ko doon sa paring chismoso na Kastila, ichinismis doon sa general na, uy, lulusubin daw kayo ng mga Pilipino. Magkakaroon daw ng revolusyon at pagsisimulan daw. Eh di yun, ang kawabang mga Pilipino nadali dahil sa chismosong paring Kastila. Oh, basahin po ninyo sa kasaysayan ninyo, mag-aral kasi kayo ng history. Nang hindi kayo sunod ng sunod. Meron akong, may nagkikwentuhan po isang, yung gang dalawa, isang barbero at isang farmer doon sa isang parisan. Dito lang, kakamakailan lang, Miss Jessa. Sabing ganun, oh pare, bindi ka nagsisimba. Ala, ayun ba yung kasisimba, ano, inuuto? Sabing ganun, bakit naman pare, huwag naman ganyan. Eh sadya naman eh, pag sinabi ng pastor o ng pare, ng ministro ng luhod, luhod. Pag sinabi ng kampana na nagbatingting ang kampana, bigay ng pera. Ay ginagawa tayong utu-utu eh ng mga yan. Hindi naman. Masama ho yung ganong view. Ah, no. Number one, tao pa rin po yung mga yon. Nagkakamali. Pero mas marami pong pastor, pari at ministro na matino. Kaya wag ho naman natin lalahatin. Totoo ho na may pari o pastor o ministro babaero o kaya sugarol. Pero wag naman ho natin lalahatin. Sapagkat marami pa rin po sa kanila ang nag-uubos ng kilay, nagsusunog ng nagbubuhos ng pawis para po makapaglingkod ng tama sa kanilang pinaglilingkuran, ha? Kaya at dapat po para magkaroon ay dapat maayos din ang kanilang mga mental health. Ayan. So dapat si Konsehal Ambida ipinamamahagi yung kanyang ordinansa sa simbahan. Oh, sapagkat marami din po mga pastor, ministro, pare na wala sa tama ang isip. Kasi karaniwan po natin, karaniwang tao po sila eh. Karaniwang tao, parang tayo, nagkakamali. Di ba? Kaya parang nang sa ganun, lagi pong nasa tama ang ating kaisipan. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:42 ng umaga.
0: Alas 8:42. Ho? At wow, anong, so nilulook forward mo sa iyong pagpasok ngayong linggo? Ang klase mo ay Tuesday?
1: Tuesday to Thursday, then Saturday.
0: Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Wala kang pasok ng Friday, Monday?
1: Sunday.
0: Sunday, Monday, Friday. Yo. Kaya nandito ko ng linggo.
1: Ha? Opo.
0: Ha? Opo. Pero di ba ikaw once in a while naging OFW ang mama mo?
1: Opo. Bata po ako na tsaka nung ano. Ano po kasi kayo pa uwi-uwi tas lagi nagko-call ditong last year po ba yun?
0: Ah, last year.
1: Yung last year po kasi, mas may time siyang lagi mag-call. Unlike nung bata pa kami, wala talaga.
0: Eh, kasi iba naman. Nung unang abroad ng mama mo, parang nangamuhan siya, di ba? Meron siyang, naging DH ang mama mo.
1: Oh, iba rin yung oras.
0: Iba rin siyempre yung mga circumstances.
1: Tsaka yung call, cellphone pa na naano.
0: Oh, wala pa nung ano, wala pang messenger noon, di ba? Hindi pa uso yung messenger, di ba? Ang mahal lang taang long distance, ang mahal-mahal, ganyan. So, talagang napakahirap nun ang komunikasyon, di ba? Pero, ngayon, iba na ang mga OFWs. Pwede na mag-video call. One to sawa, di ba? Parang ang lapit-lapit lang ng kausap mo. Pero siyempre, iba pa rin yung nahahawakan mo, nayayakap mo, nahahalikan ang iyong mahal sa buhay. No? Pero of course, ang laki-laki-laki-laking bagay po ng technology. At ang huling kwento po namin sa inyo, sana maka-inspire sa inyo, isang OFW, Papa P, na naging nurse. Ito nagtrabaho sa Hong Kong. Meron, yung po mga naging amo niya, napatapat siya dun sa mga walang hiyang inchik. Marami po kasing incheck na pag hindi kayo na pag meron po kasing mga ibang incheck na mga amo na walang awa sa kanyang mga katulong. At ito po yung kwento natin, yung dalawang napasukan niyang incheck eh mga walang hiyang incheck, mga hindi marunong magpakataong incheck. Go ahead, Miss Jessa.
1: Ayun nga po, yung naranasan niya nga po, she had to cook for 5 people, do mountains of laundry, at minsan gumigising pa siya ng alas 3 hanggang madaling araw at natutulog ng alauna ng gabi. Tapos kwento niya, yung ano daw, yung fresh milk, tinitimbang pa daw yun sa ref para kahit sigurado yun na wala daw siyang makain or may inom. Then yung mga damit niya nasa ilalim ng lababo, kahit yun na gustong-gusto niya ng sumukot umuwi ng Pilipinas. Pero instead na bumalik yun, nakahanap siya ng second employer, which is 78 years old na cancer survivor. And then dun nga, kulang yung medical knowledge niya. Then napunta sa ospital yung inaalagaan niya. Tapos yun, nasisi siya nung anak na...
0: Dahil sa'yo, na ospital lang ina ko.
1: Ospital yung ina niya.
0: Okay.
1: So yun, sabi niya, education is not only about getting a better job, but it can also give a person dignity, confidence, and respect. Naisip niya na lang na ito na lang ba talaga yung trabaho ko para sa kanya, yung naglilinis din kasi siya ng kubeta. Di ba gano'n naman sa...
0: Siyempre.
1: Puro paglilinis.
0: Yun nga, yung isang pinsan ko rin, sabi, alam mo pa, pinsan, kaya ako umuwi sa Pilipinas, PT ako doon sa ano PT ako doon sa California. Wag na, mamaya, bubulong ko sa'yo sabihin ng PT. Ha? Oo.
1: PT?
0: Oh, anyway, talagang naranasan nyo ng mga ibang klase, no? Yung karanasan ng mga OFWs natin. Kaya, mga kabataan, yung mga naiiwan dito sa Pilipinas, na mga akala mo may patago sa mga nasa abroad kong manghingi, ay lahat na lang ipinanghingi na parang inyo yung perang ipinagtatrabaho ng inyong kapamilya. Ang problema pa nito, yung isang kapamilya, binubuhat yung 10 kapamilya na ang lalakas naman ang katawan, ayaw magtrabaho. Bakit ba ganun tayo? Kaya ang bagal ng asenso natin eh. Kasi kung sino yung may pera, talagang hinuhut-hut natin. Kung ultimo pati yung dugo, pwede nating hut-hutin. Hinuhut-hut natin. Kaya tuloy, napakahirap ng kinabukasan ng ating bansa. Dahil yung nagpapakahirap, talagang pinahihirapan natin. Pero ito pong OFW na ito, bagamat ganun ang naranasan niya, anong nangyari, Miss Jessa?
1: Ayun nga po. Nakauwi na po siya noon. Nakilala niya daw yung Padyak claiming victory for higher education bicycle caravan sa Laguna nung panahon ng COVID-19.
0: Mm-mm.
1: Then doon daw siya na promote na nakuha ng edukasyon, yung TDP, Tulong Dunog Program.
0: Mm-mm.
1: And doon nga po siya nag-aral daw siya sa Laguna State Polytechnic University, LSPU. And then yun, nakapasok siya sa PRC Nursing Licensure Examination.
0: Alam mo
1: registered
0: nung,
1: nurse na.
0: Oh, alam mo nung nag-graduate tayo sa Lyceum last year? Diba? Nandun ko naman, diba?
1: Opo.
0: Isa sa mga nag-graduate doon ay itong ganito. Yung Tulong Dunong po, ito po yung parang equivalency program na hindi naman kailangan matapos yung buong... meron po silang mga sistema ngayon na natatapos ang isang mag-aaral kahit na late na siya nagsimula. Ano? At itong yung kasabay ko na graduate sa Lyceum, nurse din po yun, nag-top sa board, Miss Jessa. Kaya nakakatuwa talaga ang mga ganitong programa. Kung seseryosohin ang ating mga kababayan, nung dati raw, nung ngayon ang kinikwento ng nurse na yan, dati ang nililinis ko kubeta. Ngayon, sugat na ng aking mga kababayan. Ang maganda pa ho dito sa kanyang, ang maganda pa rito po sa nangyari sa kanya, ay hindi siya nag-abroad, kundi binubuhos niya ang kanyang lakas sa kapwa niya mahihirap sa rural areas. Yun po ang punto ng kwento. At yun po ang iiwanan namin sa inyo. Pag kayo po ay natapos at ang nagpaaral sa inyo ay gobyerno, ito, si Miss Jessa, scholar ka ng gobyerno, at mga iba sa inyo, mga anak ninyo, hanap kayo ng hanap ng sponsor sa mga politiko, pagkatapos naman gusto nyo mag-abroad. Huwag naman sanang ganun. Maglingkod muna kayo sa inyong bayan, ha? At least mga 1, 2 years, 3 years, saka nyo pangarapin ang magpunta sa ibang bansa. Hindi po yung babayaran na lang ninyo in 3 years para maka-abroad kayo agad. Huwag pong ganun. Kasi kailangan po ng Pilipinas ang mga sariwang isip, ang mga kabataang fresh graduate. Kasi sila po mga hindi pa korap. Diba? Anong ginawa ni Vince Dison sa Department of Public Works and Highways? Kumuha siya ng 300 fresh graduate engineer, Papa P. At yon ngayon ang nagtatrabaho sa Department of Public Works. Ganon din si Rimulya, si Boying Rimulya ng Ombudsman. Kumuha rin siya ng 200 bagong graduate na mga abogado. At yun ngayon ang humahawak ng mga graft cases sa Ombudsman. So, pag may pagkakataon po kayo at kay graduate at kay scholar ng gobyerno, huwag po kayo agad mag-a-abroad. At maglingkod sa bayan at lahat ng oportunidad na darating sa atin, gamitin natin ng tama. Sa ganyan po namin kayo iiwan. Blessed week ahead of everybody. Ito po si DJ Ronnie kasama si Jessa nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you, but God loves us most. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa at kayo ay nasa GV 99.9, your good vibes.

0: Slowdown Sunday on GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano dito?
2: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
10: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
11: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano dito?
2: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.
8: And all the laughter dies in sorrow. And the tears have risen to a flood. When all the wars have found

0: on GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang Gardeng!
5: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka, ikay magaling kumanta.
5: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
9: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
9: Ay siya, sino ganyan?
8: Si DJ Ronnie.
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
9: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Timeless OPM Classics on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.
1: Bakit Ridepoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
9: Uy, tol.
10: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
9: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
9: Oo. Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Wow! Sabado na!
11: Wow! Gusto ko to!
12: Ay, siya! Ganado na naman ako.
8: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
13: Magandang morning sa ating mga kapabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
13: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
8: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Pida ang Ganado.
9: Sabado, Sabado
8: ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
13: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Ganado ka.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Pre,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: on GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 7 in the morning.
2: Time Check is brought to you by Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tol. Uy, Tol, magandang hapon sa'yo.
6: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
5: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
6: Pero, 1 million suntok.
5: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan na mag-diet? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
12: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Ya!
8: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong.
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
15: Paano nga yun?

0: 99.9 Yoy! Good vibes!
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
0: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

A song by DJ Alvaro, ang tipo kong lalaki, only here at GV99.9, your good vibes. At kasama niyo po ngayon, Sunday afternoon, na nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters, at ako inyong makakalambingan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. And I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday's and today. At abangan niyo po ang ating featured love story for today na talaga nga namang mapapa-inlove ka na lang. Masasabi mo sa iyo, ang sarap magmahal. Oo. Ewan ko ba kaso. Ay, gusto ko nang ikwento. Na-excite tuloy ako. Bakit ba? Na-excite ako ikwento ang love story. Pero abangan niyo ito maya-maya ng konti. Ano? Ayan, binabati natin ng happy-happy Sunday afternoon ang buong Calabarzon region na nakatutok sa ating broadcast. At ang minamahal nating lalawigan, ang lalawigan ng matatapang umibig. Ang lalawigan ng Batangas. Ayan, ang dami nakatutok sa atin ngayong Sunday afternoon. So I would like to say magandang araw, especially sa Perez family of Ibaan, Batangas. Nakatutok sila sa atin ngayon. And ang Punzalan family, especially kay Adi Punzalan of Barangay San Ignacio, Rosario, Batangas. So dami rin nakikinig sa atin sa bayan ng Rosario. And also, before that, I would like to say happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Today is August 16. And another day, another blessing from God. So let's always have a very good vibes today and spend quality time with our family. Oh, yung mga hindi pa nagsisimba dyan, oh, magsimba na ha. Oh, magkakalimutan magpasalamat sa biyaya at lalo na yung mga tonggap na sweldo kahapon. It's payday kahapon. Ayan, kaya tipid-tipid at magbayad raw kayo ng utang. Magbayad ng utang at mag-save para sa inyong budget for the next cut-off o for the next weeks na darating. Ayan, oo. And also, I would like to say happy listening sa ating mga kaibigan sa lungsod ng Lipa, especially sa Lipa City Public Market. Ang dami nakatutok sa atin ngayon. Ang ating mga nagpupugi ang mga drivers, mga katoda na nasa pilahan ngayon dyan sa Lipa City Public Market. Kamusta kayo lahat dyan? At magkakalimutan, dapat laging good vibes lang. Huwag mag-init ang ulo. Oh, lalo na't mayroong mga pasaway na driver pa rin dyan sa tabi-tabi. Ayan. So like what I've mentioned, I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday's and today. Sa talagang hi, in love na naman ako. So with that, baliktugtugan muna tayo. I'll be playing a song by Ding Dong Avanzado, Basta't Kasama Kita, only here at GV99.9, your good vibe.

A song by The Boyfriends, Bakit Labis Kitang Mahal? Only here at GV99.9, Your Good Vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters, na muli magpapatibok sa inyong mga natutulog na puso. I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterdays and todays na talaga magre-remind sa inyo sa inyong mga nakalipas sa pag-ibig. Mga pag-ibig na minsan nagpangiti at minsan din nagpaluha. Bakit nga ganun, ano? A question by everyone. Bakit labis kitang mahal? Bakit? Bakit pag labis-labis magmahal? Masaya. Pero, bakit may pagkakataong sobrang sakit din? Sobrang sakit pag labis-labis ang iyong pagmamahal sa iyong special someone. Yung tipong parang pakiramdam mo sa iyong sarili na uubos ka na. Especially whenever the love is not reciprocated. Bakit kaya ganun? Bakit may mga taong sa halip na maging honest in saying that, sorry, hindi ko kayang ibalik ang pagmamahal na binibigay mo. Mas pinipili nila maging makasarili and to stay, even though deep within, hindi naman nila mahal yung taong yun. So with that, I would like to say happy, happy listening sa ating mga drivers out there, especially sa mga Batrasco drivers, sa ating mga nagpupugi ang mga drivers and mga konduktor, and also sa ating mga jeepney drivers na pumapasada sa buong Batangas, Batangas Province. Ingat-ingat po sa pagmamaneho at dagdag pasensya po at dagdag disiplina po sa ating mga drivers. Oo, dapat laging good vibes lang ha, laging tutok lang sa mga program ng GV99.9, especially sa program ni Papa Joe. Always smile, always be a blessing, at wag init ulo ha. Wag lagi mainit ang ulo, Brad.

A song by Air Supply, Come What May, only here at GV99.9. Your good vibes. At kasama nyo pa rin ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At antabayanan nyo po ang ating featured love story maya-maya ng konti. At talaga naman sisiguraduhin ko sa inyo na mararamdaman nyo uli ang pag-ibig. Parang sabi nga napakasarap palang magmahal, ano? Ang sarap umibig. Sabi nga ng Air Supply, Come What May. Pwede ba nating i-apply ang awiting Come What May? Parang hindi, ano? Parang ibig sabihin ng Come What May, kahit anong mangyari, mamahalin kita. Nangyayari pa ba ito sa totoong buhay, mga ka-good vibes? O ito ay pwedeng sabihin natin katang-isip na lamang. Oo. Share nyo sa akin ang inyong mga idea about that. Pero for me, I think come what may. Yeah, it's okay. It's acceptable. Come what may, we should choose to stay. Kahit ano man mangyari, we should choose to love. Kahit dumating pa yung time na hindi na kaibig-ibig. Kahit dumating ang oras ng pagsubok. Kahit dumating ang mga pagkakataon. Mga pagkakataon na titingnan kung gaano katibay ang ating pag-ibig sa taong yon. Come what may. But still, huwag nating kalilimutang mahalin natin ang ating sarili. At lagi po nating ititira. Sabi nga ay magtira tayo para sa ating sarili, mga ka-good vibes. Para hindi naman tayo yung mukhang laging kawawa at the end. Kasi if we don't have love for ourselves, ano yung ibibigay natin sa taong mahal natin? Parang, if wala kang pera, anong perang ibibigay mo dun sa taong mahal mo? So first and foremost, let's take care of ourselves, love ourselves, and prepare ourselves to fall in love. And make sure that we're ready. We're ready to stay. Ready tayong mag-commit. And I think that's the essence of love. At yun ang mahalaga, mga ka-good vibes. To choose to stay. At huwag nating kalilimutan, respect should always be there in all types of relationship. Kasi pag dumating yung time na wala nang respeto sa'yo, yung taong mahal mo, wala na rin ang pag-ibig. And it's useless to say. So with that, I'll be playing a song by MYMP, especially for you, only here at GV99.9, your good vibes.

A song by Christian Bautista, The Way You Look At Me. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At tunghayan natin ang ating feature love story for today. Sana kapulutan natin ito ng aral at inspirasyon basta sa usaping pag-ibigay. Ako na ang bahala dyan. Okay, tunghayan natin ang liham ng pag-ibig ng isa na naman nating avid listener. Dear Papa Joe, isa ako sa marami mong tagapakinig. Simula't sa Paul, nakikinig na ako sa iyo. Kahit nandoon ka pa sa dating istasyon. Ako ay naninirahan sa Lipa City. Matagal na akong doon nagstay together with my family. Single, a single dad. Hindi naging maayos ang aking relasyon sa aking naging unang partner. Kaya hindi ko na sila kapiling ngayon. Isa akong ordinaryong manggagawa sa Maynila. Umuwi lamang ako every weekend para dalawin ang aking nanay at ang aking kapatid. Ganun talaga, panganay. Hanggang isang araw, may nakita akong isang napakagandang babae. Ewan ko ba? Nabighani ako sa kanyang ganda. Hindi ko alam, border pala siya ng nanay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Basha. At tawagin mo na lang akong Popoy. Nung una, hindi ko siya pinapansin. Medyo, ewan ko, kasi hindi ko pa naman siya kilala ng lubusan. Parang medyo naiinis nga ako. Para siyang masungit kasi. Pero habang tumatagal, kumaganda siya sa aking paningin. Ewan ko ba, pero parang nahihiya akong lapitan siya. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan, paano ako magpapakilala sa kanya, paano ko sasabihin na may paghanga ako at pagtingin sa kanya. Nahihiya ako, Papa Joe, kasi ang ganda niya.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Pre,
4: magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
4: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: GV99.9. Your good vibes.

Papa Joe, ang ganda-ganda talaga ni Basha. Yung tipong artistahin talaga ang datingan niya. Mistisa, makinis, Mayumi, kagalang-galang. E ano ba naman ako? Ano bang maipagmamalaki ko? Hindi naman ako gwapo. Hindi naman ako macho. Hindi rin ako mayaman. Sino ako as compared sa kanya? Lagi kong tinatanong sa aking sarili, Papa Joe. Ano kaya kung ligawan ko siya? Ano kaya kung magtapat ako sa kanya? Pero, ewan ko ba, parang natatakot ako. Natatakot akong ma-reject. Ilang beses na rin naman ako nasaktan. Ilang beses na akong na-reject. Siguro, hindi ako yung tipo na ideal man. Hindi ako yung macho. Hindi ako mayaman. Hindi ako yung tipo ng lalaki na kayang maipagmalaki. Pero isa lang ang kaya kong i-offer sa kanya. Kaya ko siyang panindigan. Alam ko kung paanong magmahal. At alam ko kung paanong rumispeto. Hindi ko lang alam kung aabot pa kaya. Mabibigyan pa kaya ako ng chance na masabi sa kanya na alam mo, I like you. I wanna try a life with you. Kasi wala na eh. Umalis na siya. Hindi ko alam kung paano ko magko-communicate sa kanya. Hindi ko nga alam anong phone number niya. Hindi ko alam kung ano yung Facebook niya. Kasi nga, saglit lang siya nagstay sa apartment ng aking inay. Nakakahiya mang aminin, pero torpe ako, Papa Joe. Kaya hanggang tingin na lang ako, hanggang dasal na lang ako, hanggang pangarap, pangarap na sana makausap ko siya. Sana masabi ko sa kanya na gusto ko siya. Sana mabigyan ako ng chance. Mahalin ko siya.

0: 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GB 99.9. Your good vibes.

Papa Joe, wala na akong masasabi pa tungkol kay Basha. Maganda niyang mukha. Napakaamo at nakakahalina. Yung tipo bang parang na-hypnotize ako sa kagandahan niya, Papa Joe? Ay, Papa Joe, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pag-ibig na ba ito? O it's just an infatuation? Oo, hindi pa kami lubos na magkakilala. Hindi ko nga alam kung anong buong pangalan niya. Pero bakit parang pakiramdam ko gustong gusto ko na siya? Parang gusto ko na siyang makasama. Gusto ko siyang kausap. Pero ang tanong, gusto rin kaya niya ako? Ang tanong, magustuhan niya ba ako? Kung sino ako? Isang taong walang may pagmamalaki. Hindi ako gwapo. Hindi macho. Hindi mayaman. Kaya namumuhay ako ngayon sa pangarap. Pangarap na dumating ang araw na siya'y makilala ko ng gusto. Pangarap na mayakap siya. Pangarap na makapiling ko si Basha. Pangarap na gustuhin niya ako at tanggapin ako ng pamilya niya. Hanggang pangarap na lang ba ito, Papa Joe? Hanggang pantasya na lang ba ako sa kagandahan ni Basha? Sa tingin pa lang niya, natutunaw na ako sa yakap niya. Nawawala ako sa aking sarili at siguro sa mga halik niya. Mabubuo ang pagkatao ko, and I will be inspired na magkaroon ng pamilya. Bumuo ng pamilya, magkaroon ng mga anak. Isang buhay na pinangarap ko, na lagi naman akong nabibigo. Sana not this time.

0: Saturday Nights and Jam.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya, ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Cho.
0: Only here at GB99.9. Your good vibes.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Uy, pare, magandang umaga.
4: Ah, pare, magandang umaga.
3: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
4: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
3: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Ala, joke pala yun.
0: Spend your salary.

Papa Joe, for me, Basha is a one in a million. Imagine, ang ganda-ganda niya. Matalino, mabait, at stable pa sa kanyang trabaho. She is currently working as an admin in a government agency. Samantalang ako, isang ordinaryong trabahante lamang. Walang may pagmamalaki. Walang may pagyayabang. Kayuhan mo ako, Papa Joe. Anong magandang gawin ko? May pag-asa pa kaya ako? May chance pa kaya ako na makilala ko at makita si Basha muli? Mabigyan pa kaya ako ng pagkakataon na magkita kami? Siguro, hanggang pangarap na lang yon, Papa Joe. Hanggang pantasya na nga lang, sabi ng tatay ko. Ako daw yung tipo ng taong nabubuhay sa pantasya. Pero mabuti na rin yung nabubuhay sa pantasya at sa pangarap. At least, I have my motivation. Hanggang dito na lamang, Papa Joe. Maraming salamat sa pagpili ng aking liham. At sana ay may natutunan ang ating mga listeners, ang iyong mga ka-good vibes sa aking kwento. Maraming salamat, Popoy. Hindi na bago ang ganitong karanasan. Karanasan ni Popoy na mahihiyain, mababa ang self-esteem, hindi kaya makipag-usap sa babaeng minamahal, sa babaeng hinahangaan, na dumadating pa nga yung point na nawawala na ng chance. Pero huwag ka mag-alala, Popoy. Life is full of mystery. Life is magical. Dasal lang, kapit lang. Hindi natin alam, malay mo, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, mag-cross muli ang inyong landas ni Basha. And by that time, masasabi mo sa iyong sarili na I have something that she can be proud of. Na naayos mo na ang iyong buhay, naayos mo ang iyong sarili, and by that time, kaya kanya nang tanggapin at mahalin. So I'll be playing a song by Ray Valera, Walang Kapalit. This song is for you, Basha and Popoy. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit Ridepoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ridepoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ridepoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9. Yoy, good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

A song by Atlantic Star, Always, only here at GV 99.9, Your Good Vibes. At kasama nyo ba rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakalambingan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ayan. I hope you've enjoyed the music that we played for today. At sana ay nakapulutan natin ng aral at inspirasyon ang love story ni Popoy at ni Basha. Ayan. Oo. And also, because of that, before we proceed on, I would like to say happy listening. Oo, nakikinig sa atin si Ate Del Villasor from Barangay Bulbok, Lipa City. So, I dedicate that song that I played earlier, the song by Atlantic Star, Always. Ito ang kanilang love song ng kanyang minamahal. Ayan. Love song mo noon, ipe-play ko ngayon. Talaga nga naman kahit ang lumipas ng panahon, once you've heard your love song, talagang nananariwa ang mga alaala ng inyong pagmamahalan. Alaalang minsan ay nagpapaluha at minsan ay nagpapangiti sa'yo tuwing na naririnig mo ang inyong theme song. Minsan nga lang masakit alalahanin, or minsan

So sa iyo, Popoy, huwag masukuan yung iyong damdamin kay Basha, ha? So maaaring hindi na kayo nakikita sa ngayon. Pero malay mo, isang araw, magkasalubong kayo. At pag dumating yung time na yon, meron ka nang masasabi na, "Oy, Basha, I'm ready for your love. I'm ready to take care of you." At yung masasabi mo na, pwede ka nang ipagmalaki ni Basha sa kanyang pamilya. And life will find the way para magkatagpo uli ang inyong landas kung talaga nakatagda kayo para sa isa't isa. So, huwag na yung susuko, mga ka-good vibes. Ano man ang dumadating na pagsubok sa ating buhay, kapit lang. And for our next song, I'll be playing a song by Ariel Rivera, Sana Kahit Minsan, only here at GV99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
4: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
5: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
9: Every letter carries a story.
10: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
9: A love that questions. A heart that is hurting.
11: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
9: A decision that is not easy.
12: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
9: Love should never make you feel second.
10: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
9: Let us talk about your story.
10: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
9: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Song by Apple Hiking Society, Show Me a Smile. Only here at GV99.9, your good vibes. Napakabilis talaga ng oras, mga ka-good vibes, ano? Time check, it's already 3:53 ng hapon. At maya-maya po ng konti ay tayo pansamantala magpapaalam muna. At magkikita-kita po muli tayo by next weekend. Sa Sabado po, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Sa inyo pong programang Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. At tayo magpa-party-party naman every Saturday. At pag Sunday naman po, ay usaping pag-ibig naman tayo with Sunday Songs and Letters. Ayan. Talaga nga, mga ka-good vibes, ang pag-ibig ay napakahiwaga. Kadalasan, hindi natin maipaliwanag. Ano ba talagang direksyon ng patutunguhan nito? Minsan, kadalasan, hindi ito pinaplano. Usan dumadating. Sabi nga nila, basta mo na lang nararamdaman. At alam mo pag siya na yung tamang tao. But for me, there's no such thing as a tamang tao. Because falling in love, at the end of the day, is still a decision. A mature decision to choose and stay in love with that person. Kahit na dumating yung mga pagkakataon na hindi na siya kamahal-mahal at dumating pa yung mga times ng pagsubok. Pagsubok na magpapatatag sa inyong pagsasamahan. Still a decision. Love is not just a mere feelings. Hindi isang kilig lamang na basa-basa nawawala. But love is a decision. A decision kung pipiliin mo ba na maging forever or a decision na iiwanan mo siya dahil ayaw mo na eh. Dahil wala nang kilig. So iiwan ko ang katanungan na yon. Sa inyo mga good vibes, what will be your decision? To love and stay or to leave dahil nawala ang kilig? So iiwan ko ang tanong na yon at isang hamon para sa ating lahat. Shall we be matured enough to know what really love is? At kaya ba natin itong panindigan? At kaya ba nating hindi makasakit? So with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong abang lingkod. And for a last song, I'll be playing a song by Rick Segreto, Kahit Konting Pagtingin, only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye! I love you!

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
15: Paregardeng! Paregardeng!
16: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
15: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
16: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
15: Pero, bulol ka!
16: Ayaw ko na!
10: Hala? Joke pala yun?
17: Hello? Sa GV99 po ba ito?
18: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
10: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
10: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
19: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
19: Papahuli ka pa ba?

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
7: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
7: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom.
7: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
10: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero pamatay apoy mo, water gun!
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Rico Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: timeless OPM classics on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.
1: Bakit Ridepen ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.

Evening Serenade with Timeless Kundiman Classics on GV 99.9.

0: Evening Serenade with Timeless Kundiman Classics on GV 99.9.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
2: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
2: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Konsensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler,

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
5: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Diba? Pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na
3: tayo,
1: mga kabay.
3: Rentahin na.
4: GB99.9.
1: Rentahin na.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibe.

0: Konsensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kapayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: station, GB 95.9, your good vibes.
1: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa maiilit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GB
5: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your good vibes.
8: GB 99.9,
9: your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama niyo kami.
7: Dahil ang GV99.9
8: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
8: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
0: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes.
10: Masaya dito!

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
5: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Robbie.
8: Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
8: Vibes,
6: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
5: GV 99.9. Rentahin na!

0: 99.9.
1: Trentahin
2: na
1: tayo, mga kabay.
3: Trentahin
4: na.
3: Trenta.
4: GB 99.9.
3: Trentahin na.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express.
0: GV Balita Express.
1: At oras natin ngayon, 5 minutos makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Today is August 17, 2026, araw ng Lunes. At dako na tayo sa ating headlines balita. Dalawang LPA minomonitor ng PAGASA habagat nagbabanta ng malakas na ulan sa ilang lugar. At mga klase sinuspinde dahil sa habagat, Batangas, Cavite at iba pang lugar apektado. Mas malawak na crop insurance para sa mga magsasaka at mangingisda, aprobado sa Kamara. At dagdag sahod para sa mga special needs teacher, isinusulong. Senado, mahigpit na binabantayan ang Pax Silica Initiative. Kalikasan at karapatan ng komunidad, tiniyak na protektado. At isang DENR Forest Ranger pumanaw habang nagsasagawa ng Forest Patrol sa Lipas City, Batangas. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Dalawang LPA minomonitor ng PAGASA habagat at habagat nagbabanta ng malakas na ulan sa ilang lugar. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magandang umaga. Mga ka-vibes, patuloy nga pong minomonitor ng PAGASA ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagbabala rin ito ng posibleng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Lumabas na sa monitoring domain ng PAGASA ang isang LPA nitong alas 2 ng madaling araw kanina. At samantala, patuloy namang binabantayan ng ahensya ang isa pang LPA na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,075 kilometers silangan ng Hilagang Luzon at may medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Kasabay nito, nagbabala rin ng PAGASA sa heavy rainfall dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng gabi, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang dami ng ulan sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Mula naman Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, Agosto 18, kabilang sa posibleng makaranas ng pag-ulan ang mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. At mula naman Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, Agosto 19, inaasahan naman ang pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Ayon pa sa PAGASA, maaaring mas mataas ang rainfall accumulation sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Kaya po pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa mga susunod na weather update, lalo na ang mga lugar na posibleng makaranas ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At klase sa ilang lugar sinuspinde dahil sa habagat, Batangas, Cavite at iba pang lugar apektado. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Suspendido ang klase sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Lunes, Agosto 17 ngayong taon dahil sa inaasahang epekto ng masamang panahon at habagat. Sa Metro Manila, walang pasok sa lungsod ng Maynila. Inilipat sa Alternative Delivery Mode o ADM ang kindergarten hanggang senior high school sa mga pampubliko at pampribadong paaralan. Sa Calabarzon Region, sa Batangas, suspendido ang face-to-face classes at gagamit ng modular distance learning para sa lahat ng antas sa Balayan, Calca City, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu, Tuwi at Tingloy. Sa Cavite naman, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Amadeo, Dasmariñas, Cavite, General Trias, Imus, Kawit, Naik, Noveleta, Rosario, Tanza, Tresi Martires at Bacoor. Sa Naik naman, ipapatupad ang modular distance learning habang sa Tanza at Bacoor ay suspendido ang face-to-face classes. Sa Romblon, suspendido rin ang classes sa lahat ng antas sa bayan ng San Andres. Pinapayuhan ang mga magulang at estudyante, pati na rin ang mga guro na patuloy makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan at paaralan para sa pinakabagong abiso dahil maaaring magbago ang class suspension depende sa lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, sa mas malawak na crop insurance para sa mga magsasaka at mangingisda, aprubado sa Kamara. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Mas malawak na ang proteksyon laban sa pagkalugi ang posibleng matamasa ng mga magsasaka at mangingisda matapos aprubahan ng House of Representatives sa third and final reading ang panukalang magpapalakas sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa ilalim ng House Bill number 10365, hindi na lamang palay at mais ang maaaring saklawin ng crop insurance. Kasama na rin ang panukala o sa panukala ang high value crops, livestock, aquaculture at fishery products, agroforestry crops at forest plantations. Maaari ring isama sa insurance coverage ang mga makinarya, kagamitan, transport facilities at iba pang agricultural infrastructure. Nakasaad din sa panukala ang posibilidad ng life at accident term insurance para sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin ng panukala na matulungan ang mga benepisyaryo na mas mabilis na makabangon mula sa pagkalugi dulot ng bagyo at iba pang kalamidad, sakit ng halaman at hayop, peste at iba pang panganib sa kanilang kabuhayan. Naipasa ang panukala sa boto na 201 na pabor, walang tutol at walang abstensyon. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, mahalaga ang mas matibay na insurance system upang hindi mapilitang mangutang ang mga magsasaka sa tuwing maaapektuhan ng kalamidad ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim din ng panukala, maaaring magpatupad ang PCIC ng parametric o index-based insurance at iba pang makabagong insurance products. Mananatili rin ang government premium subsidies para sa mga kwalipikanong subsistence farmers na nagsasaka ng hindi hihigit sa 3 hektarya. Layunin ng panukalang ito na palakasin ang financial protection ng sektor ng agrikultura at makatulong sa mas mabilis na pagbangon ng mga magsasaka at mangingisda mula sa mga sakuna at pagkalugi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, dagdag sahod para sa special needs teachers isinusulong sa Kamara. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Dagdag sahod para sa mga guro ng special needs education o SNED ang isinusulong sa Kamara bilang hakbang para matugunan ang kakulungan ng mga guro para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Sa ilalim ng House Bill number 5574 na inihain ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, itataas mula sa salary grade 14 tungo sa salary grade 16 ang minimum salary ng grade ng SNED ng teachers sa mga pampublikong paaralan. Katumbas nito ang basic pay na nasa mahigit 45,000 pesos kada buwan ngayong taon at tataas sa humigit kumulang halos 48,000 pesos sa pagsapit ng 2027. Ayon kay Yam Suwon, kailangan ng sapat na bilang ng SNED teachers upang matiyak ang pantay na oportunidad sa edukasyon para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Batay sa datos, nasa mahigit 390,000 learners with disabilities ang naka-enroll sa mga pampublikong paaralan noong school year 2024 to 2025. Gayunman, wala pang 6,000 na SNED teachers ang kasalukuyang nagsisilbi sa mga ito. Sinabi rin ng mambabatas na may humigit kumulang 600 na bagong SNED teaching positions na nilikha ng Department of Education ngayong taon. Ngunit hindi pa mapunan dahil hinihintay pang ang mga bagong qualification standards mula sa CSC o Civil Service Commission. Dahil dito, nanawagan si Yam Suwon sa CSC na pabilisin ang proseso habang hinihikayat naman ang Kongreso na maipasa ang panukalang dagdag sahod. Layunin ng panukala na mahikayat at mapanatili ang mas maraming kwalipikadong SNED teachers sa mga pampublikong paaralan at matiyak ang mas maayos na suporta sa mga mag-aaral na may special needs. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At Senado maghihigpit at babantayan ang Pax Silica Initiative. Kalikasan at karapatan ng komunidad, tiniyak na protektado. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, mahigpit nga na binabantayan ng Senado ang Pax Silica Initiative upang matiyak na mapapakinabangan ng bansa ang posibleng ambag nito sa ekonomiya nang hindi isinasakripisyo ang kalikasan, soberanya at karapatan ng mga lokal na komunidad. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, mahalaga ang oversight ng Senado upang matukoy at matugunan ang mga posibleng panganib at hinaing na kaakibat ng naturang inisyatibo. Ani Gatchalian, kailangang tiyaki na magiging pangmatagalan ang economic benefits ng Pax Silica habang napapangalagaan ang kapaligiran at karapatan ng mga magsasaka at katutubo. Malaki ani ang potensyal ng proyekto na magdala ng high-value technology sector sa bansa. Tinatayang makalilikha ito ng hanggang 200,000 na direktang trabaho habang aabot naman sa 800,000 na trabaho ang maaaring malikha sa panahon ng konstruksyon. Gayunman, iginiit ni Gatchalian na kailangang balansehin ang mga oportunidad na ito sa pamamagitan ng mahigpit at walang kompormisong oversight. Tiniyak ng Senate President na magpapatuloy ang pagbabantay ng Senado sa lahat ng yugto ng Pax Silica Initiative upang matiyak na ang inaasahang pakinabang nito sa ekonomiya ay hindi mauuwi sa kapinsalaan ng kalikasan, soberanya at mga lokal na komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At dako tayo sa ibang balita. Number 2 most wanted person ng Occidental Mindoro arestado sa Bulacan. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Naaresto ng mga otoridad ang number 2 provincial most wanted person ng Occidental Mindoro sa Paumbong, Bulacan noong Linggo ng umaga, Agosto 16. Ayon sa pulisya, alas 9:30 ng umaga na maaresto ang suspect sa Barangay San Isidro 2, Paumbong. Isinagawa ang operasyon ng magkasanib na tauhan ng Santa Cruz Municipal Police Station, Paumbong Municipal Police Station sa ilalim ng Bulacan Police Provincial Office at 402nd Battalion Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4B. Naaresto ang suspect sa pisa ng warrant of arrest dahil sa mga kasong paglabag sa Article 266A, Paragraph 2 ng Revised Penal Code na inaamyendahan ng Republic Act No. 8353 kaugnay ng Republic Act No. 7610. Naharap ang suspect sa apat na criminal cases at kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad para sa pagpapatupad ng sentensya. Pinuri naman ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang mga operatiba at law enforcement partners dahil sa matagumpay na pagtunton at pag-aresto sa pugante kahit nasa labas na ito ng rehiyon. Nasa kustodiya na ngayon ng Santa Cruz Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At walong mangingisda arestado ng PCG sa Tingloy, Batangas. 5,000 liters ng diesel nasabat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Walong mangingisda ang inaresto ng Philippine Coast Guard sa Tingloy, Batangas matapos umanong mahuli sa pagdadala ng libo-libong litro ng diesel fuel nang walang kumpletong permit. Ayon sa Philippine Coast Guard Batangas sa substation, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa isang fishing vessel na palutang-lutang may 30 metro mula sa shoreline ng Barangay Makawayan, Tingloy, Batangas dahil umano sa problema sa makina. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa naturang sasakyang pandagat at napag-alamang ang 26-meter-long fishing vessel na may gross tonnage na 15 ay walang kaukulang dokumentasyon. Sa isinagawang pagtatanong sa kapitan at mga tripulante, isa sa mga crew member ang nagsiwalat na may kargang 5,000 litro ng diesel fuel ang sasakyang pandagat na wala umanong kinakailangang government permits. Ayon sa naturang crew member, 4,000 litro ng diesel ang nakalaan bilang kargamento habang ang natitirang 1,000 litro naman ay para sa sariling konsumo ng fishing vessel. Patuloy ngayon ang investigasyon at case build-up ng Philippine Coast Guard Legal Unit at Investigation and Detection Unit upang matukoy ang pinagmulan at pagmamayari ng diesel ang dapat nitong pagdalhan at kung legal ang pagdadala ng mga produktong petrolyo. Sinisiyasat din ng Coast Guard ang mga pangyayari sa umano'y hindi otorisadong paglilipat o pagbebenta ng diesel fuel sa dagat. Nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard ang 8 suspect habang nagpapatuloy ng investigasyon. Magsasampa naman ng kaukulang kaso kung mapapatunayang may naganap na paglabag sa batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At DENR Forest Ranger pumanaw habang nagsasagawa ng Forest Patrol sa Lipa City, Batangas. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Isang Forest Ranger ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pumanaw habang isinasagawa ang kanyang tungkulin sa Lipa City, Batangas. Kinilala ang nasawi na si Forest Ranger Raymond John Lara na nagsasagawa ng lawin o Landscape and Wildfire Indicator System Patrol kasama ang kanyang mga kasamahan sa isang forest conservation area sa Barangay Talisay noong Huwebes, Agosto 13. Ayon sa DENR Calabarzon, bigla umanong nawala ng malay at bumagsak si Lara habang nasa gitna ng kanilang forest patrol. Agad siyang isinugod sa Metro Lipa Hospital para sa emergency treatment, ngunit kalaunan ay pumanaw. Ayon sa attending physician, heart failure ang iniulat na sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago ang insidente, nakatalaga si Lara sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Lipa City. Nagpaabot ng pakikiramay ang buong DENR Calabarzon family at sa pamilya at mahal sa buhay ng Forest Ranger. Naging regular na DENR employee si Lara noong June 2026 matapos ang halos 11 years na serbisyo bilang Contract of Service Worker sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Batangas. Ang Project Lawin ay isang forest at biodiversity protection system na ginagamit sa pagmumonitor, pagprotekta ng pangangalaga at wastong paggamit ng yamang gubat at biodiversity ng bansa. Samantala, patuloy naman nagpapaabot ng pakikiramay ang mga kasamahan ni Lara sa kanyang pamilya kasunod ng bigla ang pagpanaw habang ginagampanan ang tungkulin. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At birthday celebration sa Calatagan, Batangas na uwi sa pamamaril. Isang bisita, patay, isa sugatan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, nauwi sa madugong pamamaril ang isang birthday celebration sa Barangay Paraiso, Calatagan, Batangas noong Sabado ng gabi. Isang bisita nga ang nasawi habang isa pa ang nasugatan matapos umanong paputukan ng kapwa bisita. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si Jason Pantoho matapos tamaan ng bala sa ulo. Samantala, ginagamot sa ospital ang isa pang biktima na kinilala sa pangalang Leonardo Herhas na nagtamo naman ng tama ng bala sa balikat. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Christopher Riva alias Tope na nakatakas matapos ang pamamaril. Batay sa investigasyon ni Police Master Sergeant Angelo Barcelon, investigator on case, parehong residente ng Barangay Paraiso ang mga biktima at suspect at pawang mga bisita sa birthday celebration. Nasa party na umano ang suspect kasama ang limang iba pang bisita nang dumating sina Pantoho at Herhas at nakisali sa inuman. Ayon sa mga saksi, walang naging argumento o anumang provokasyon bago ang insidente. Bigla na lamang umanong tumayo ang suspect, bumunot ng baril at malapitang binaril sa ulo si Pantoho. Kasunod nito, pinaputukan din umano ni Riva si Herhas na tinamaan naman ng bala sa balikat. Pinaniniwala ang nakainom ang suspect nang mangyari ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen, habang patuloy naman ang pagtugis sa suspect na si Christopher. Inihikayat ang sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspect na makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At kainuman sa Tanay Rizal patay matapos saksakin sa gitna ng pagtatalo. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Patay ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman sa gitna ng maiinit na pagtatalo sa Tanay Rizal noong Sabado, Agosto 15. Kinilala ang biktima na si alias Edwin at idiniklarang dead on arrival sa Army Station Hospital. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang suspect na si Edward. Batay sa ulat ng Tanay Municipal Police Station, dakong alas 11:30 ng gabi nang mangyari ang insidente sa Sitio Trangkahan, Barangay Cuyambay, Tanay Rizal. Ayon sa pulisya, nagiinuman umano ang dalawa pasado alas 10 ng gabi na magsimula ang kanilang mainitang pagtatalo. Nauwi umano ito sa suntukan hanggang sa bigla ang sasakin ng suspect ang biktima. Matapos ang pananaksak, agad tumakas ang suspect dala ang gamit na patalim. Isinugod naman ang biktima sa Army Station Hospital para malapatan ng lunas, ngunit agad ding binawian ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanilang pagtatalo habang nagpapatuloy ang pagtugis sa suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa kabilang balita, no illegal parking at wheel clamping mahigpit na ipapatupad sa mataas na kahoy, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: Mahigpit nang ipinatutupad o ipatutupad sa bayan ng mataas na kahoy, Batangas, ang no illegal parking at wheel clamping bilang hakbang para mapanatiling maayos, maluwag at ligtas ang daloy ng trapiko. Simula ngayong araw, Lunes, Agosto 17, ipatutupad na ng lokal na pamahalaan ang mga kaukulang ordinansa para sa mas maayos na daloy ng trapiko sa bayan. Kabilang dito ang Ordinance No. 170 Series of 2019 na nagbibigay daan sa paggamit ng wheel clamp sa mga sasakyang nakaparada sa mga ipinagbabawal na lugar o illegal parking kasama ang kaukulang multa. Ipatutupad din ang Ordinance No. 98 Series of 2005 na naglalatag naman ng mga komprehensibong panuntunan at patakaran para sa daloy ng trapiko sa mataas na kahoy. Paalala ng lokal na pamahalaan sa mga motorista, iwasang pumarada sa mga lugar na ipinagbabawal upang hindi maabala at mapatawan ng multa. Inihikayat ang lahat ng motorista na sumunod sa mga batas at ordinansa sa trapiko upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos, maluwag at ligtas na mga kalsada sa bayan ng mataas na kahoy. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At mahigit 33,000 na mag-aaral sa Batangas City makatatanggap ng school supplies mula sa lokal na pamahalaan. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Mahigit 33,000 na mag-aaral sa pampubliko na paaralan sa Batangas City ang makatatanggap ng school supplies mula sa lokal na pamahalaan. Formal na turnover ni Mayor Marvie Marino sa Department of Education o DepEd Batangas City Schools Division Office ang mga school supplies noong August 13. Makikinabang dito ang mahigit 33,000 na mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 bilang karagdagang suporta ng pamahalang lungsod sa kanilang pag-aaral. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Marino ang mga mag-aaral na pagbutihin ang kanilang pag-aaral, maging aktibo at participative sa klase at pahalagahan ang disiplina bilang mahalagang susi sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Nagpapasalamat naman si School Governance and Operations Division Chief Dr. Annalisa Amoto sa patuloy na suporta ng pamahalaang lungsod sa DepEd. Ayon kay Amoto, malaking tulong ang programa ng lokal na pamahalaan para sa pagtuloy na pagpapabuti at pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa Batangas City. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ang ilang mag-aaral na personal na makausap si Mayor Marino at magtanong tungkol sa kanyang mga interes at karanasan noong siya ay nag-aaral pa. Ang turnover ng school supplies ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaang lungsod sa mga mag-aaral at sektor ng edukasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 629 Batangueño scholars tumanggap ng 5,000 pesos educational assistance mula sa Kapitolyo ng Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: 629 na Batangueño College students ang nakatanggap ng educational assistance mula sa Provincial Government of Batangas para yan sa ikalawang semestre ng academic year 2025-2026. Bawat scholar ay tumanggap ng 5,000 piso bilang educational assistance sa ilalim ng programang Educational Grants on Wheels. Noong Biyernes, Agosto 14, nasa 453 college students mula sa 4th District ng Batangas ang tumanggap ng kanilang educational assistance na isinagawang payout sa bayan ng Rosario. Samantalang 176 na college students naman mula sa 5th at 6th districts ang nakatanggap ng parehong ayuda. Sa naturang bilang, 69 na scholars ang mula sa Batangas City habang 107 naman ang mula sa Lipa City. Sa pamamagitan ng pagpunta mismo ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto, direktang naihahatid ng Kapitolyo ang educational assistance sa mga kwalipikadong scholar sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Layunin ng programang Educational Grants on Wheels na gawing mas mabilis, direkta at accessible ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan para sa mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag na suporta para sa kanilang pag-aaral. Umaasa naman ang pamahalaang panlalawigan na makatutulong ang educational assistance sa mga gastusin ng mga scholar at sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
1: At sulfur dioxide ng bulkang Taal bumaba. Seismic activity na nanatiling mataas. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Bumaba ng malaki ang sulfur dioxide emissions ng bulkang Taal sa Batangas. Pero nananatiling nakakaranas ito ng elevated seismic activity ayon sa PVOX. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOX, noong nitong linggo, August 16, nakapagtala ng 107 metric tons ng sulfur dioxide mula sa main crater ng Taal sa nakalipas na 24 oras. Inuri ito ng PVOX bilang weak emission at mas mababa kumpara sa daily average na 422 metric tons na naitala mula Agosto 5 hanggang 14. Samantala, nakapagtala ang ahensya ng 67 volcanic earthquakes, bahagyang mas mababa kumpara sa 74 na itala noong nakaraang araw. Sinabayan din ito ng isang volcanic tremor episode na tumagal ng 10 minuto. Gayunman, sinabi ng PVOX na nananatiling abnormal ang kondisyon ng bulkang Taal. Wala naman naobserbahang pag-angat o upswelling ng mainit na fluid sa main crater lake sa Taal Volcano Island o mas kilala bilang pulo na matatagpuan sa gitna ng Taal Lake. Wala rin naman naobserbahang volcanic smog o VOG. Nananatili ang bulkan sa Alert Level 1 na nangangahulugang nasa low level unrest o mababang antas ng pag-alboroto. Paalala ng PVOX, kahit bumaba ang sulfur dioxide emissions, Nananatiling abnormal ang bulkang Taal at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na pagsabog. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng PBOX at lokal na pamahalaan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. At dako tayo sa ating price watch. Malaking dagdag presyo sa petrolyo, asahan bukas. Diesel, posibleng tumaas hanggang 4.25 pesos kada litro. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frank. DJ Frankie, mga ka-vibes, malaking dagdag nga sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa mga gasolinahan sa buong bansa simula bukas, araw ng Martes, matapos yan ng rollback noong nakaraang linggo. Batay sa industry estimates, posibleng tumaas ng 3 pesos at 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro ang presyo ng diesel. Samantala, inaasahan namang tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Posible rin ang malaking dagdag presyo sa kerosene na tinatayang maaaring lumampas pa sa 5 piso kada litro. Iniuugnay ang inaasahang pagtaas sa paggalaw ng presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado pati na rin sa tensyon sa Middle East. Nananatili rin ang pangamba sa stability ng daloy ng kalakalan at transportasyon ng langis sa Strait of Hormuz na mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng enerhiya. Nakaapekto rin sa merkado ang tumataas na presyo ng crude oil at humihinang optimism sa international key stocks na maaaring magkaroon ng epekto sa mga supply lines. Ang inaasahang oil price hike ay posibleng magdagdag sa gastusin ng mga motorista at maaaring magkaroon din ng epekto sa presyo ng pamasahe, produkto at iba pang bilihin. Pinapayuhan po ang mga motorista na abangan ang official na price adjustment na ipatutupad ng mga oil companies bukas. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, or you may call for inquiries or appointments, 756-1190. And you may check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy dito lamang sa GB 99.9, Your Good Vibes.
0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama niyo kami dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.